mar nyane mingdin ba nyane mingtana mingje de meto ngune jani chewa maji minula shuchin theba ton meto la photo thene meto ngusa ninsi lwa ton leja lwa chochena meto ngusa neba cha sebe royena zubran da ba yona yar lone thana zon ming kame chi ba malale ming thong ko chem ma thong war ming khona kame chi gen ba de na ha jong nin ka chewa ye ming kame che na chu je ne me ba ne ba ton chu yin she ne chem mo bo she ki ming je she wa ra ro ran chi ma tha na ming je la la khu bu nong da de tin tin jing ri malale meral thana ji be me ba la thu ba tu ne meral te che ma zo wa wa yong na che won no she ra che ji ta je chi pra de gen ya la de da ra che na ming no tian mo da ba ma ji ta da ming je je yo jian tie se gang che de wo ma dong se ke cha kno chi ja la su ba gang che na zo la tin ne ming tha na ming no la hyo jing tie se ba ma ji ta na nin ka chi mo zong ri yong da ba ming tin tho na chu ko ren jang ji tang

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zhen ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga chui ling qin xuan tang.
2: Min che tambar la ka di ne tang wa. Lo min su nga che de ge rai jia min zhe de ra. Mō mōngbō shēkē kā dēnē tāng yēyē. Tētārā tsē nā, tsū jēnē mīnzē lā mbāsū tēsē pā māzī. Mīnzē jō ngō wān jā lā. Tsū yīn shēnē, mīnzē tōngcī lā cēncēn cī mūtā bē. Mīnū mūtiān bā wāng, yōng nā mīn tōngcī mōwā lē hyō jēn tīngi rī. Mī mōngbō nyāng tāsī nē tāng wā. Mī mōngbō nyāng tāsī nē tāng nā, mīnzē mōngbō pīnzēn lā hyō jēn tē bā tōng. Tā nā nīng kā mōngbō wōng zōngi yēn dē. Bēr nā, Rangu min tang yura da jonin gupe minze sang, litra xiawang gupe min tang na. Rangu zimuta pa mazi, dewe min mongbo nyam da tang guze ngibara da minba la zhagu. Chia mongbo tang wa. Min tang ka chia mongbo tang na pochira longwa tong. Min xia ne lutin da dilin zibara mipin la. Chira xi na, min tang ka chia zhengjang puwa gongza tang na chu la. Lu min su nga cha dega rai jia min tang ji gama ngao nong da chia ma tang na zong. Min tangji tiyama ta ngijie mziba. Min tangji jara duzi cika ne duzi jiga nong da lutin da minze ji noba tenye yebe. Tiyama ta ngijie ziya na minu tiyambara baji tiyase. Min tangko gongde dara samasawa. Min tangko lutin minba zatang di na minu tiyamata ba mazi. Choy chiya na darong chesu la ninka zongiri. Bera na tohi juba minze dong hinzira ngubi minze tangko Tsa mongwa seri su la nzian gu xian, ngomin tangka chung ti ni tangmarawa yin.

Singna ma cho, tata chi jia singki ma dan na, pe jun lung chin yin chin li kong kam ki lung chin jia dadan ka to ni ji bi le chen shi. Xiam la, rang yun jia li yu cho xia sa bi, nga zo zi yin dun zhi ka to mi dwe lam de bi guo xiu jin. Nye xia, li yu cho xia sa bi, nga zo zi yin dun zhi ka to mi dwe lam de ji guo jia. Pe rang xiong jiong ma xia ting tang, pe rang xiong jiong to re ma mang chen kang, pe rang xiong jiong chen jin ting, pe rang xiong jiong xia chep zo cho ji jia da to zhang ba dang, de yi mi yu na, zhang bi de xia dang. Zhe yu xia yu, song zhen xian zhen, zhan bei qin li, zha tu cong nie suo jie, li yu cuo xie sa ba de mi ni, nga zuo zui yan dun zhe ge tong mi zhe lam xia dong xie die, ken wang song xiong ge du ci tong le dang, ban jiao jie ma ni ma zhe dong gang tou xie ni, ken wang song xiong xia yu, ta mi ga ni xie qi yi ma shi, xie tou xiong wa yi na, da tu yi nang de, zui yan dun zhe dang, dong jue zhe nie suo le ci ka ge, li duan gui zhe xie cha xie yu ba de, zui yan dun zhe ge le ci suo. Dun gun dun zhe ge li xue xiu yong ni qi de dang yin, li yu nan ba sa bi, nga zuo zui ye jik tun nan bi dun zhe di ni dang, ke li jie nga zuo zui

yin dung zhig un lin la, dung zhig ge zhe yin zhe ji, nian di rang de yip zhe xie cao wa xie gu ba dang. Ga si, da zhe qia jin zong ci, le gi nian zhang song nang dung zhig xie gu ba. Nyong zeng mei bi nga zui zui ge le gi nian zhang nga nang dung zhig xie cao wa xie gu la. Nyong zeng qie wi zui ge le gi nian zhang jiu nang dung zhig cao wa xie gu ba. Ga si xiu nian bu nan jiang xie ba, men tun yue jiang, nan jiang wei cang xie di, le gi nian jiu lin gan ma qiu ba. Le li jie mi xiong gin song dang, nga zuo tuo jia. Nga su dang, ko ya. Li min top jia su jia, re yu zu mi ni, re yu di zi jia dap din jin dang ni pi jin jia nung zi xie dang xie di. Nga zu ba dang, li mo xiong kin xiong nin gar, zui mo nung zi xie bar, chi dian jia chun ta ma di gong, zui yin nung zi ya bu yong wa, gong di dong gui ba. Chun ta ju rin, jiu zhu du yin du, ngi jin dong ni, jiu zhu jia bing zi li su dong gui ba. Chun ta jun kin, zi yi re yu xie ni, xie zhu xie gui ba. Gasi qia jin zong zi, nin di rang la tong gu xie ni, le gi nin som nang da zhu xie gu ba. Da zhu xie gi jie, le gi nin an nang, dong zhu xin gu cu gu ba. Le gi nin ju nang, dong zhu ma tui ri, ju nyu la chun ta ju gu ba. Nyong zi mei bi jue ding yi nang, chun ra cu yi jie, le gi nin an nang, chun ta ju ba xie gu ba dang. Xie dang ge jue ding yi nang, chun ra cu yi jie, le gi nin du nang, chun ta ju ba xie gu ba. Xie yong ni, jue ding ju ni, du ci nin sun ju bar, tong da dong a. Di dan jie bji, de ngui ka sa xin, So ye jung chung wi jie yi ri la, jik ju ra to, dap di li ren xie gu ba di. Chem rin zhe jue dang, bang dian lu zi ko du xie to. Zha tong rin ni xia yi, li di la di ni, zha tong nin dem zhi dang, zhe jue xie dang qia da dong ni. Jie yi ta jue jie li xue qi ro ding di dong gu ba. Li yu cu xie sa bi, yi zi cao an gin lin dang zhi wi jie yi yi na. Chem da ngui la chin ta jue gu ba dang. Li yu sa bi, cu xie li ren mi xiong jie min ju zhe ngui dang. Li ru jie, Min ju mi xuan xie yun jie cu yin gin song zhe ngu. Nga zu to cha. Li mi, min ju zhe ngu ji. De lin xie bi jue yi yin xin. Nga la la dar xie bi qia jin zong ri. Li yu cu xie sa ba ka ting mu gui bar. Ni di rang du nga la dar xie bi chun ta jie di. Li yu cu xie sa bi ka za gui du jie ni dun du tu du ta ju xie gui. Po bin xie yu lam su du ji du dun qiu jie yung yung su tong mi zhuan lam jie qi du ga kong zu di. Long zhe tang. Da zhu. Dong zhi. Chun ta ji jie, ji tu nan bi, xiang di xue ni, le nye ju rim dang, du ga. Yu tu ka ba ji, yong zha xie gu ba dang qiab ji. Rin mi jiang chen ru xiao dang, ju nam jin jie ken wang song xiong zhe zha. Chen xue de da gu nian bu, la de ta lan xia dong su jie. Xia ta ju, li yu cu xie sa bi, chen tun ken wang la song xiong xie gu. Sing nan ba cu, gong du sing ba di ne. Rang jiong jie, li yu cu xie sa bi, nga zu zui jian dun zhi ge, tong mi ru lam du bi go yin.

singhe chobu na ba kung kan song. Dada chi ji singgu tsubi le zin de ne, bejong long chin nyin chin le kong kam ke long chin cha, nga dang ngi ju bi hulam hibi le chin re. Derin ke le zin nang ding ding hibi kung dren ne, bejong yiga zi zong chere, ding ri zong, xega zong da cha yung rin bi ngui mi rin ni hiu ya ka jun zin ba, gen wang di la yin. Gen wang di la ne, bejong yiga zi zong chere, ding ri zong, xega zong da dwa, dure gong mi,

0: dan zhen ji do ani lü ci ji da din ba jia ji do ta men ti zang yin guo ji zhen ren zha do ka lü zhen ji ani qian zhen do de ma ti li ge bo xian do de ni tian xian de yi le ngen guo xia ji do na xia ge le zi quan ge de ni bei dan a ba ge ci ba zhu ge nan xi xi bing a jian ni ni yan ye duo zong da du da de le ke xin ge de ni ci ji xia ye a jian ge ni ci ge xia ye a jian ye ba ni ma na zong nao ci ba ji do gu ni ba de rang ni na ji ke xin ge
1: de ni ci jue bi qie a jian suo am ni ni ma zhe ku qian de suo dabda zo rang de ci jue bi ni si de ci jue bi par pon do no ci jue ge pa ge a jian suo am ni pa ya dun se di ren mi ji qu le da yu ma se dong zhe ci ni ji pa ge a jian ga ni ye pa mi rang ge se ne ye le ni to zo ya ci ji de me zo wa cha chu ren yin pe bi du de chu long hong go da chu xiang jia ju la do na se pa ta zha se do si bi nen se men jo bi ta lan bi ge ta pe da nga pa ge ci jue bi ge che nga cha so ni ma te ku cha so ni da de ni che ta na la so de da dan jam de zo ni dal ti na ni ta ri pe da nga pa ge da da zo bi da de ni pe da nga pa ge ci jue bi ni pe da chu pa ge ci jue bi pa da pon to te no ki da
0: de ni ci ni ju la ma bi dong che xi che pa na ya mi xue che nga no ge xia de xin peng xiang ni luo de sa sui jie lang zu ni du har chi lo de ru ji qiang dang neng ge de ni yilam xiang xie de xiang xie de peng bu men ju po lu zhe bi ci ni dang nian a qi ci jiu ding la zi quan ge de nu yin da bei dang a ba ge ci ban ye ru la ma bi dong qia de xi qia ba ban na ya mi xue qi zi kui xing ge da ci ye ru la ma bi dong qia zong ne qia ba jie ba jiu xing ge ga si de personal da ya mi ten de li nao qia jue qian bu wo re zi quan ge de ni qi la go le xie yan na le po lu zhe bi ci ni dang ci nian a qi ci jiu ding la zi quan ge
1: Tene ta dawa rere la saach me lam ki njongwa ka kham khie che chote, peda nga pandala chansu na, che la daan der njongwa mechu kham khie chibi yo cheer chalong sopa chong maa. Sebra tsi ji ne pasanta pobo chem kati tene pi, xa jay to che da lungpa che ba taan, tsi judo ne lakpa tanju che ser lopi so ter ten yu ya yi che, tsi nyeke ne pasanta yukar ka tene ne pi, xa lu joy do si je lo dha ma warhi. Ta peda nga pa che la chan su na njua kaam xie che chote mech ni ka kaam tike che ri zi dao jumsi te la ti ni yo che la chalong so pa chi oma ngu ta zai. Sebra ci ji ni pasan ta po chem ka ti ten la ni pi xa jay to che de lung pa che wa taan. Ci ju do ni lak pa tan ju chi sa lo pi so tar ten yu ya yi chen po ri zi dao.
0: Dini peda nga pa ka xin pa ci ko la xu yan na la ci pa som, zhu, ji, jo, jo nga, jo zhu, jo dun, jo go, nye xie, nye xie song, nye xie ye. Nyeh go chi chi go la yin zi kwen ge. Ta gong lang ni ka peda nga pa ka da xin do di xio zar go. Xiam la tering ka zaka ci xio go la ngu dren do di xio na.
1: Tene ta tereng ki zaka ci bio xio na. Tereng na pu me ta lu dawa nga pi ci pa ye. Ji da chuk bi ci chi ub ji. Riza pob. Kama nab so. Njong chu lu ni. Chui chi chob. Jio wan pal. Bonto lo da ha chi lo du. Xio pa chu su chow da nga chu su tang bu ni la da su tun sang kail. Sang ni po yu chi nga. Za pa sang. Njong chu sa me. Nang ni po yu chi chow. Za pen pa. Njong chu sa chu. Yini pöyüçü dön, zan nima, cuntu mini, tayin di bu cilota kütser.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumpula, tsirek medu nambacha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadara mushu lambandri.
2: Zhounam tso gongkasan, tata cheji sengko tsubi, linchen dana, pyojong longchen nyenchen likon, kange longchen cha, tsenlop gachara linchen shi. Nga tindi linchen cha, zoshon wanda chunyi. Dijinka linchen na, tsenchon chi, Zubur zubi, nuece gitar shini, nyungto tonggu bi gorda. Nyishira tenwe bi, zatongga hija kaki. AI yi, nganchuro, junlio yudun, kiyin hibi goro. Deyin, zima zuma shuka, yaza gubi, nandun kaki da. Ditangga gyatungda, ganja gumin goso, tatishiyu. Hyanla hiji nandun na sinshu.

ya ta ma go le la wo de ba mi ya dalo wo za chak pa ti he lon jo ta ba ter zo xian yo ba ka ta nyu ma ti de gon kha la ni nyu ma ti de nga xia lan do sa be tu la pa xian yo ba ka ta na ngo ma da ba ye xian ta la tan zu ngo bo cho za cha na ngo cha mi mi jin ko ta la to na na po ta da ja te ta zai ba fe ke lo wa le xian le chung la zo xian yo ba ka ta chap ker ke si da nye le ta ba tin zo xian yo ba ka ta do ba tan ker por chi ta la ga jeb le men da chu len da sa chi xian go ne ngo ye mo khang ngo bo ta ba chi ni lu ki chap ga ti la chen ne chap der ke jeb dar mu po ta la to na na po ta da ja ndoda mu potela marmola chechen yoba kato taba yila maso samba samje minu tabe tenzi chengone tungda jashu tamba da tugyo nakpo jetya la soba tamche nda dunduk son tamche lola tashen yoba kato ruzda bubgun riba tara chechen yoba kato sharcho kiye chone lema jazamche yiri yon litera tashen yoba kato sharcha mon laga nala ticho tarhenda chen yoba kato lenka lema tamche bede kardyun dirju miba ta samno chenmo miba ganta le tongshen go lema jazamche yiri yon di tashen yoba kato naga nala ruzda bubgun riba chonyongbe katana ta hatenda ti ye na chu ta be ten zhe xian yo ba ka to ta ro ma ke pon bo ta be ten zhe be yong ben li mi ni sa a ten dong san neng a pe zu qi ba tang zhe dong la jia xian yo ba ka to dong san neng a pe ti ndo ba ti ye gan to la bo nga so le ma so ta xian yo ba ka to ya ko re nyong da pa ye pe tu ta re ni ma dong ha la mu ker ban mo mar mo je ta ba yi xian ma zong la jia pa la pe me jian da yin du ma la ma me jian da chu jie se lung ba kan da yin mo chu la tong ta jian da yin go go na gyun bu sa la wo tu ta re le zhen le lun de ye na ju ta ge de ni xian lang da wo ti na la tan bi la chu wo nya xi na tan bi la chu yo chu nabe atik te nga la nyo tabhi wa lor ju nda da yo san na dong san na nga api ti ke yin lo tabhi njok son da me lo tse ke jo lo ki be lo tong tong de len ba da lo

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zha ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na no yen da la yang se chao de ho yo ma zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pen zu re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re
1: ho re ji re
2: ji bin de zu ko yo ko ya bu da
3: ko yo la ba zu ji mo me yo wei ji 처음에 제주 랑콜라 마저 요나 야보요
4: 제주 람베 마나양
5: 대냔저기 사와기
4: 주주나 주중라 두 코레뉴지 칠리거디 마동아다 코레 진진돌람 마동아 초라도니 코레 마동아 코레 공가 참매와 지샤제 거친보레
5: 디지난치 젠저

wa zubba da lak lin darwa. Buze towe tengzu la dene, buze towe congdun ki kongbe la gudi dongwe tu, genji sarba ko xin, che ji sarba jo gwe si song yu. Taja tuyumbo ro jengne dungyu ki kabjo la chidun che gu. Gya ji dang yu le je bie, ribe xiong lu lobjong da lak lin la zubji che gu da song ri temzib che ba da. Tongme sim dun da lenggen lu la tenbo ro nge ba. Chepsi ji reng si, namya gyun kyong je che de, gyegub dobjin zu dun da, mire gya dar ki gyang gyu lumbu to, mutu siji sarba dugyu yin si jo yu. Zhongya jizu le dun bu, ju chu bie ju zhang gao yen ki. Nganzu Xi Jinping ki tengzu gongba, lobjong da la dar nian dian che ba da, dang ki jizu le dun la, kyun yong le gudri che gyu, gyun kyong da tere xiong lun gya ba, sa dar kya gong ki tengzu la, ngun se tu bu tamzin ya bu che ba, tengzu ki shirim ju gyong da, shirim siwang zu gyong la niti che ba da, tamzin ya bu che ba. Mangzu jik zhi da, Mangzhuo la xiamdi shubai le tuan tamzin yao qiba jie qie de dang ki yun jing si gyong wei chirim ki mengxi da Mangzhuo ki mengxi, jizuo ki mengxi jie sa dian tu sami jie bada dong gui xi song yu. Lopsu bu jizuo cindri si si zhang wang ri chun ki. Nganzhu deng zu da le gu nyam ji ding sib cha gyuru gui di hu da dang de Lopzhuong da sim si gui ju jie jik gyuru yung wara qie bada xie jia da te sim cha ju jie jik gyuru yung wara qie bada dāng kī sā tū rīk bē xiong lū la dēn nē lā sō tū bā tā mī nā sō jōng chī bē tsa wā rā tāng bō rū shīk bā Xi Jinping kī tēng zū gōng bā lōp tīm nāng dā lōp gā nā lē bē nāng jē chū kī rū gui dī shūk jīn dōng wā gā jī lō mē dāng xī bā tā dāng lā gā wā dāng kī jē sū dāng bā jē chē kī rū lōp sū tā chī tūn chī bā jū dāng tū lū dē bā tā gā jī lī kī bī wā mī rī gā dā rī kī lēng gān jī bū chāk tīng dō kū rū bā jē kī tū rūp kī mī sā rā bā shīk chē yū zū nīn chē gui shī sōng yū Meng si bu, le gong deng wu ki gyun dian le tun ki leng gen kur gen shu ji xun ba, mi dun si si zhang Zhang Shao Yi. Ngan zui Xi Jinping ki deng zu gong ba, lop zhong da la da ra ding sib che ju te, ji jab shu ji Xi Jinping ki meng si le tun kor ki nam xie ke jin lop zhong da la da ra ding sib che ju da, sung ji tam sib che ba da. Gun bian reng xin da, meng si reng xin, ti gyur reng xin jia la mik de, mang zui zu gyung la xiong lun gyam ne, min bu ru gen gun jian to gyur ba ra, che dab nu dian sung we, 계급기 탑주 락린 대규로 구디 숙진 동화다 지조로 교다 지조 편디 지조 레든 지조 주종제기 레게 추제 토르 동규로 구디 숙진 당대 미마만 소라 톱조다 기조로 대조르제 나레 치와 용화 제 교시 송유 노시비 푸린 토담스 시자 리다 위이 안주 시진핑기 등

0: Chonsep chi tuyun le pyumze le nye ta, chonsep nzukze sa ju kundi tangkar, chonsep ju jiong korem dimba ta chonsep tarji tong le du so yon ni pati. Rangyo chi hinsom sa ya la lo ju rangye chi chumze topa ta, hinle ta chonsep le du la lo ju rangye chi pongjur suwa. Hingbin sovi chu zi ngawe lai chun rwa chi yuwa si gu. Nga jub yi rai, pyujo chi odru nga zhu chi chumze tinsong si ni, ওজন গাড়োচে জুমরে সাতি তোংজুতা জোনসেপ দাজি তোংজুনি নুদি জেনজতে সিনে ওপি সাকোচে জোনসেপ জে থুলে দা হিদি মনা রেনে জিকাম জানজো সো সো ইয়োনে দাজি তোংজু কুনদে হোতা তাংতি ইয়েচু রাং ইয়েচে ওলো মতে পাতা ওপো মচা পিন তাসি তেনসো থবজু মন চোদুন কয়ো গসে দুপি লিকি থমনে চেনদম সামতিন জিমতে সুমদিচে জোনসেপ জিকদং জবাতাং Tocheb nang gisang ju che yeb xie nga la yu gu zi bi Tocheb ji tocheb nang gisang ju chab dil tup zi ta Xing ru ko de mursu lo ye si zi ka so sor Dia cha dia chu cha abji ta Dia cha gup chu gup ji se ne Tocheb ji nang basa chan tu xio yu Tumon job so yung ju kundi ten de tang ne Tocheb ji chumbi mo re chanyom la yu yung ba Lo re chanyom dia cha go ta ca de pa ne Pa zi dia yong ji an tang bu le pa ta Chonche ta chonsep che heba ngawe chon du sayni pyo jo yore dinku ta pyo da kumpre yungju likji hota po yu ji sumpari. Wanche chenge, shu yoni che tsuring lo tengrap jinje pyo jo sapa chambar mangi te hingsom yey la dengxiao jang hingsom la ne yu. Yon yon che rangwa chenpa kaagi buhuji hingsom leka yakpo drupju chunye rangye che ngunze ngawe sabdi tangte. Mangso likju ta masab jigdra junchon saju te. Hingsom likin go nzuksa ta tong la papsa zide. Zoni leka tamzai tang gansam ngawe chir tang to. Hingsom leka pwida kumpri yun juo kunde tong gu. Odron gado che chumze tindu tang de wolo tepa tang opo cha jun gobi da yeb cingli ma la cha changpo zui ne. Rignu ji je talam ji de rogyo leka da yeb cingli si bi nyumze toru tong ha tang. Yunam ji je rogyo si ju lamso legyo se to. Tuenle rogyo ta leyo rogyo riyakbo seyde. Zanyu yundar ta leyne tupre seyxio chir tankar. Yechung jinje ulo tepa ta opo chareyje nangchon matongbo seygu. Hingro manso je yongban pannu yongwe lingi zor meyde samtu chedi. Hingro tuenle mpeje xukji tangne. Chonsep yoko ta chonsen tuenle. Chonsep lodur chonle so tuenle sapa ta lenab sapa jese seygu xe. Nindri kele nangri seyde. Hingru mang ji nyamli zanzo topchir tangto, mang su ji gu tupa ta nyi zubi thalam ju lakza sapa ta tawa sapa yerem to tibia si ni. Hingru mang su ji ngi tupa ta gu juba yuwa si kar. Changmi rangye ji lakba nyi la di nin zido dinbi suwa sapa rwa tang. Jubji tan perdi ji zumri nyam ju tupa si gu. Hingli ta chungsep tang rab ji la gundi tang ni cenzi nani nevab kachin sar gyal to. Cenzi la di ni tuin ji nuyo perdi dung ju junchung si gu he. Hien rolle chu tsere lagze sa xu juo juo gongde tongwa tang. Gang na gangde je tunji nuxiong zama pelje tangde, ligdin kubzir topche tongwa tang. Hien jing kubzir nsowa, tunlin kubzir nuxi sa juo mokba jie se kar. Hien rolle je tunji se da so juo rinpa sa juo gongde tangto. Hien rolle je so du tunji nuba ta buxin tor tonggu. Samtun zimte zhungsep zhun juo gongde tende tangne, Hingru mangso jen zido dinpin sowe gungku chiso sede. Hingru koji mangi zhigu zhoyin jemjo su tangwa tang. Yizi jipi xiawiyo malan tuigu chan tu tangwa guhe. Chungsep ji sanbi banyong zukyo sehyo chiro tangwa tang. Chungsep ji yirem jujong sehyo chiro tangto. Hingru mangso neji lezu da hingru kwa himte tenle yung juan gaysaw si guhe sumbari. Wajay zhengi, ndalo na junam jenji rogyo sepi lo tangpo tenyin batang. Hingsom ledu yagbo drupin kagzari. Tangi hingsom ledu la so yon nengu chajun hawe hiongnu jiabne. Tangi chungsep lekar ngu chipi drigi ta lamson zubbatan tuigu chandu tong guxen. Rimu shuji chungsep taji tongju tamzai sepi chapsai jengganj tuyancho nipo sede. Yerem tamzai sepa ta mangi tini tongwa. Yeza tencao jieji leki chiso nguanchen zayne. Tangzo chitong la tini chungsep so yon ne taji yonju juncho si gu. Bungkhan zhukyong shaju hiongnu jamne hingsom chapkong je gongpar je lamzhi pa tang tuyne nechay pa chapsay je tuyndo pa je sojong huwa ta se de. Hingle hi pa ta chungsep la gayi Xiangbar jiba jie jie xiangsom lezi pongka hota tu gu. Ramkhan gotay lezi pi yang tak pisidung lezi tawa tenzao ta lakta se ne. Maang la deje chunju te, sidung lezi che shu la zi ne. Maang chi jie zi sem. Chumbal ta, jio chun zang gui xingro ko jie duen ngil xie ne xingro mangso jie nuemde la zinjo si gu xie. Maang yin de wang ta po la penpa. Mangchun pimpa jie jie sawa mangzi zhomne, xingsom ledung yagpo drupi nipa tan juanta chi ri tangkar. Le ji ngomi to ne xingsom ledung la, zhomde sapa junchi mepa topa si gupi neso nawa shi. Gonghu ce da xio yi ce, cere punso, dawa ngui drop jie, tobya nawa rin de pewe pari.
1: San juren nyanja lian zhe, tangka sungzha, ju zha la dar jie bi ka kong.
2: San juro nyanja yin qi, dang gin jie shu si yu zhu zhe ri xie bi du bo.
0: Rengme ji jia li zhu bi duem ten chuan tap ta, jue per ta lam cao yeb leng dai ne, pe jo jia ji cha pa li cuk chi gab ni pi chup cha ka chi xie. Cao yu rik jing ke pa tang ke wang, Nyam jo jie jian tui mi jie tar se di sakong che ka jia tang rin ne che che per ngun zai che ce ka si ju ti zo du tam chi da nyua luk lai. Bim tsu nyam jo so jie lu cai ju rang ni che nyua lai yu pa si. Go la ribi mna xi bi du dap kang ge jie chap zom zai yun ba zhang min chi. Go ye pa pep la di ni sakong che ka jia si gu na go mo si ni rang gu tu kum ru su gu. Pe jien ru yin ba ta tong ngu mi pyo jion di nye guan la zha na. Yang ta rin gui sakong che tam chi te rang xio su me pan chung ri. Zee win tun cher di ni rin ne che ka che se gui. Zee wa ta pung de, ngan chi che tam chi te rin ne che ce ka le gane te kar masan lo sok to. Bu la tam chi ten ra mong bu yu. Yakab yin da ki xiam chou sin re chi te nguyen zee che ce ka le dhawar ngak za ne ka ye ne chun do gui. Yakab mandra wa ta chokwa mandra wi nguyen zee che kwam chi le me ne nga chun chun tab la yang. Njiwa tong gui ki sung pari. Ta ten chi ling tei ti, rin ne chi ka jia tang, nguyen zi chi cai ka sar ne, rin ne drubin duen ten cui lam cao yeb se yu. Zhong si rik jen ke wang tang, nyam ju jin tu me. Ta ten chi nyong jay da sung da se ti, rang yin chi tong tu nyong som, nyam ju se pari. Pai hui nyam zi chawa xiam jiu kang ge yuan zhang, bao zhi heng ge, nga rang bu du yung ten tang bu yin rong. Bu jen zi jiu da pu som cu gui, rik jay, Nyam su nyong top song. Nge se na, di ne jachi chapar chi tuyankho pangzu chenpo hirin to. Jachi chapar chunye dan sanbi tuyankho chi di chapar kanay toba sa ju yan hi sung pari. Cho yo kumru chi nyam ju sepa le nduyam ten chi rangta la pangbu si to. Kumru ka ge ka ja satab la mei di ding zi cho yab se pari. Shingto san ju chukwe shingto go la shibu. Jawi le to jachap zom re ba pu jin chi. Jenny Yena, Juvia Gubrisi Pungunihina, Rango to Gubrisine, Rango Wancha Tangze Sigupatan, Nini Lazel Gubju Yapusigu, Lazen the Ne, Chang Chang Chang He Yero, Natsu Jupu Sipi, Raila, Tadu Din Yupi, Dini Yam to Sigu, Somning Natsu Lamlota Chapel Talam Ju, Hidi Pandasams of Gu, Tendas on Natsu Gaja Sever, Mangin Day Topsi Sombati. Pyojom rei lhubchi chiya sanjur tang, chapa lhoblen ki gigi chemo zhang yu rongki. Sanjur ngun hi na, chowa nyepjer tang, nguyu la nyepjer, mangzo ta nyeche chi si gui pi. Shu di ngun hi na, mrei jen lemte chi tamjik to ni len gui chi yu chi sung pari. Lengtei to ki nyam chu le, chungu pyojom chi ringne chi jial dhurbi chapa te, tabju ni, nyung rab bar rinpe sapo cha ki yu. Ryo ti nyuwa piri sipi chungu pyojong che si zong jachi chapal lalin la renglam sapan kondu si tupje yinpari. Chungu pyojong tawi pyojong sangupi satsai che ngonze wangshu yi nga tsu nyamnyo sokpa ta samlong jiwa tangne nga tsu chapal te jachi le te to jel cho chi songpari. Pyojong che tso renglau loblen ke tangzo yi shuji yuan zha lo ti chi ta ten che jachi chapal tsukchi te hachan chukpa song song. Nge jakab sena ki kewa mwambu gongcha nyanchu song. Teda ki ngachu jimar pyojo chabdra sepa ta hladu tun tapso chikyo ti je chabdra lido la tuyanyi kachi di yu chisung pari.
3: Daka likung ni nechubi sar, nyemi nyanggu
2: 杰西切贝吉南顿党人堂娘顿

0: 中国共产党中央委员会主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习近平主席习 kin che che ge ge che re chun zom chi zi tap du rap ji ya ji cha pa tong so ti ngu yu da sam chi tu zhe ji la dang zai xi gu mu zu ru ni che bom zhe ji cha pa tong ju cha ji sa pa zhong yu ji song pa ri da ten ji qi du leng dai tu zuo du dan xi da xie yong ren di le re nyam zai la zhe zuo kang suo lu zai mang bo gui bei xi pa dang cuo yu gun zu zu le re da sa kong wǒ tòp jiè jiè jiè lì zhuò nì shǒ lì mè bè rè nyuà bì rì xì dì tùn jiè jìng dù xì yu bà rì lìng dì nì yè zì tòp dù ràp jiè bè jiò jiè jì chà bè rì tòng shù jiè rì zù sà bà xì yè lì lǎ zì jì tì nì chà bè dà qì lì tòng nì nàng dù kòng dù chù bà tùn jiè jiè nyàm xù jìng dù jiè xì bì bì jiè tòng shù sà tòng xì yu bà rì zhōng gò mǎ mǎ lǔ jì sàn jiù lǒ lèng gì yuàn zhà yuàn bà zhuò shù gòng gì lìng dì nì yè bù jì tàm jiè yà bù lǎng wǎ tàng lǎ bù dù jiè jì jiè chù tù bu ji teng rap ji ji pe ji tam ji ya bu leng ju tab ji ji de ni ka chi di yu ji song ba ji bu ji ji chou rong lao lo lai gen che de ge ge li yong ji bu ji ji jiang du rap ji ru da de ni ai a dang zhang zai ji ji du rap ju bu ji song zha cha pa dang ni zang bu leng ge bu ji xi du ta ba xi gu ji ri ji song ba ji bu ji me lei lu ji zhuo me lei jing tai chu ba lo lai ge ge ge che mo yuan ba chen li hua yi bu ji ngun ji ma nam la ya gui Pakcha ne, sata rinpo ta jia chiwi rinto ta kaar ta ye. Taer tim, ai jio, sepso su nguyu jie pyo jio chidra kaanlai topa si gu jiri chisung pari. Chinwa lo chin, xinwa jia chi chapar xim jio kaan gu yon chak yon ba, zhang li chi, pyo jio jia chi chapar li du chu mu zu rin ni gup jio se yu. Nge se na leng ten da jio jimar, pyo jio jia chi la chapar tuun ju maa ye zangpo ta yin tau. Nga li mawi, mi, Si tap tui rap su chamchay la samye se te, pyo jo jachi chapar tong jo le do yakpo drop gui khe song pari.
1: Daga le kong ni ni tsu besar, si se chu jo ni, jion tangwe ji shu ji jion ba, rang xiong jion ji chu chi gama tse ten ji, che duen cong to zo xiong nang ni, si ta tangpo ni nga bi bar, jion yon ji ban jo ko jo si cu ji nye kyo sen ba tang, tuen pe la ye jie nuwa ma si, jie mi cong ni le duen gui jie nuwa si. Kong ki, Xi Jinping ge ban jiu gong ba luo yong la de ding zi xi ni dang zhong yang dang jie xi xi jie kang ge tai ju gui zhe dang jiong dang wei ji li ge lang ya ge song mei qi ling ge la mei ba dang li duan duan qiu tu ju le dang zi xi di nu xiu ti wei qi wa dang xia tie ti wei ni bu ban jiu ku ju la gun de dang ban jiu bi ci tu bu pi jin zu ju le gun de dong gu nan zhang zu ju xi ju le dang zi xi ni zuo jun ge lin xi xiu qi le duan dang jun tu du Kuyo ya bu du di, xie yu li ri ji qie jia qie ru dung ju ru gong di dung wa tang. Cong dun rang min jing tang, dai di jing ji qiu ci sang mi qi bar gong tu dung gu. Gen chi ni ji

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Fu wa

Kuba namba, gong le nyebi lu ji ni mo di ni na zangkore ni yang li Jima nangka tso yudong yi lu ji Yanggar shiba tang, jima lomu tso tang, jiba Tinzi jaja dong yi lu ji, gazang meidu shiba di ni ri Chobo so lu ji di ni la gabo xiong na Nga zu lin zi jia kaba an zhang Choji jie ge nga nga du jian ni riko xie cho le ri Ya chobo namba, xiang la Nga zu nan ju jin sen ba bu riko shibi lu ji do Long chin kabar song yang shibi na zi lin zi jia de xi yo bi Chobo so gabo chobo yong yi riwa yo Ya chobo namba, ta tari ka senpa pi reko shibi lin zi nong la senpa po wang chi do jian tso. Di chi wang mo, ta rong, nga wang jian zi. Ta xi da wa chi chi reko shibi li chi ta ta xi yobi, chi na ba nga zi lin zi na xio par ka si xia ji yin. Ta nga zi ngui la yi zi nan li zong ni yin pi, senpa po wang chi chi. Pa yo la yobi, pa ma do chobo chobo yong, ta rong, sen chu tan chi la po wu lo yi, an ngu gu ka chen, shiba di, jian nyan ni do.

Chobanamba, gongla nyebi lo yi ma tse shi ba di, lasa la yo bi sinju zhoma ya, pa yo la yo bi pa ma penju ta, sinju tanji la pa le ri. Xiang jia lo yi, da wu wu ga nying dan shi ba di. Chiang do zhong qir, zo gang zong ni yin bi arab jia, sinju tanji do, chiang do la yo bi zhoma do, gong ga no bo, da rong, dun zha zhoma ji la pa ji yin si, nyan da jian nying guo.

ga nga ani cha cha cha nya la so ba de so re re ma ji bu da ani nga ro de tambo shi de ne de ma ye ba da ning ba de che re jin ani nga ro ku pa chi de ku pa te ta yang ga no yang tambo ta ka ki gu ke ka ki gu ke ka ki gu ke ka ki gu ke ta ta ka ni a par ke sa ji sen ji de so choma re re la ani yang ji tambo de yi ja yong ka sa la ani ke ke ge nga la so ba de ni gu nga da nanjir chan rukhri. Tendri yindir ta tiso ga ngaro te ani kubi ngaro yin chan rukhri is. Kubi ngaro ga jiz jibar. Waya ten yindir yang chi tambo tiyo. Tendri yang ngaro ga nor samba de chere zina ta mebi ngaro yin yindir. Te chere zidir ta yang ga nor yang yinba te yubar ta ka ning gozu de amar ba saji san jibo re re la yang ji yinba mebi ngaro yin di jangu na ani ku, ku, gu, ngu ani chu, chu la soba ta ku mebi ga What a tea risky but is so mate? Any Narogon, maybe Naroji is to be yigger. Any drink walk Naroji yigger, cani amar by the yigger, say ye rilatini, yonji somba, the name, drink with the jay on castle, any cake, gang, nail, assoba, chanogu. The name, tis so malatang, Narukta, dreaming Naroji yigger risky but is. And a tepa said dirita, yonji yaba. O te, say ye cani amar by yigger, tis so mal, jay in the jerna, and a co, co, co, no, assoba. ngaro ya tepin na ba jin cha de yin disela ta dai ngaro gi chani na tini gambi ngaro ji jiri ji bi ge da ku bi ngaro ji jiri ji bi ge da me bi ngaro ji jiri ji bi ge da de ngaro ji jiri ji bi ge da tepin ngaro ji jiri ji bi ge sin da de na ba ngaro ji ni mo nda no re s te chi ri na da ya ji shi de ni ya sim ba ji chi ri na ani dai ngaro gi zai chani ye na ngaro gi zai tang ga ka shi ka shi ge ngaso de la zai ngaro sa ya se ge di chani ye na yang yi ge de la yang ri sim she ge re s de ka re se di le zai ngaro de la ni a dang ha dang a su yo ba a ha su shi de yin di le ta dang bo a da ba lun cui ma yin di na ko zhen ba de ma zhen ba da Conjabati pa yambo mai papa, jabato yu jabato topo goni, ani cotelia, huxini, telia, huxteni, ani dempiki, tinjiki, tati, jigitisula, ani tangarugonola, tini, angaruji, echadiba. Tindrata, saji sentigonola, tini, ka, cha, ta, pa, za. O yigit tangabote, ani kagonoma, jumbi casilla, ani adrag chada dempik, naruji. Adraga chada nipi, te ngaru su ma luna hagu kuri. Adraga chada debi ngaru gu tsa yinba yinza, an teso la chiri. Sedila, ani yige gu nona, po yige gu nona yagyo. Adraso drabi gu yige. O, deyum disila, ka, cha, ta, pa, tsa. O, yige ten ngabu te, ani, tsa yin ngaru gu nona teni, aga ngaru jindesh. Teni ngaru nipa te has. Has ya te, yang, gongu, Tini zai ngaro gu nolo adan daru na yang nrimba de chungzi ji ma hui pa. Jumbo a dama ma yinba nrimba de chungzi ji ma hui ni. Ani koba gu nani ya, deli ma yinba ma koba gu nani ya, xiu xie de tenri gin tenbi ki yi ki za yinba yinza, de chiri zi de. Ani zai ngaro gu nolo tini hai ngaro gu nani yi ki eshi. Ta di gu nolo ngan so ku saji gu nolo ta deba su su ki tini yi ki nyingba. Tini pe cha yana ka, cha, ta. Pa, cha. O teso nga nga ma lo yungbi ka sila. Ani hadra ka cha dan denbi ka dendri ka ngaro ka zaar. Hadri cha dan denbi ka ngari zaar. O dendri yinba yinza, ta teso de nga su, yige ka taji iya nga ma yangu di sila. Kaja taba cha na, cha mani yin se ni. Ani po dan mo nyin jo barma ka jibi ka yige nga yayo. Dra dan de chiri, dra yi zwa te zi yis ji, ani nren zaar. Tene ngaro ka zaar ka nono samba de chiri jina aare. Tene dira ta, Kong ka cha ta pa cha te ani a ge zai yin aro yin ke ji ge teng abo de pa pe ani ka cha ta pa cha yi ge ngabo de ha ge zai yin aro yin ke ji de ni yi ge teng abo de pa pe bi ge ha ma ge yi ge ta ka cha ta pa cha wa ya sa a ya ya sa nga nya na ma ra la ha a wo ta yi ge de ni ge bo de ani nga ge no ma ni ju mi ce Adrag chada nibi ngaruk za jesh. Adrag chada nibi ngaruk za. Tene indere yege tesu soma de yan jazu chani yege man yembare. Tene indisele mo yege no.

0: Nyinganjia zhubo na bazo. Tata cheche nyingi manda na, Pejong longchin nyinchin li kong kongke longchin jia zongri lugu zetong hibi lechen tare. Nga lechen zoshongwa lodoryan. Chene nga junhi nga zu lechen sembar kajinche. Lechen gongmi nong zomba po bachu laj lukzum. Dechue tong kumi zatang sepo hiba da lodun hibayan. Derung lechen nong kongka lukzum shodri, Himalaya mbeche hibi nongka lukzum. Nonzum zhongco le chubi, hienzi nading hiba da lukdun hibayan.
1: Mepu hiri pontong yomola, zonri logu shesin shejirne, gongjong santu zonri zetangde, lochu hiyahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri logu zetong lezen sembara gasyo.
0: Norzum chungso le chuipi hienze nading. Nyehich kong to mennam la chi rintong kentong chi hali gubi chachin xin joyo bate. Nyehtong choji luen dawa kyuji bi chi sonch nyech ngadur. Chunggui tsenri lintong jekab ringu chui nyech nyamdri ngang riyong himju kandribu kekhen xin sedra pe wara. Nongdui na pejong xiongtong ka nyautiu nahyu li tunpi dochi nyingpar himju xeba li. Longo chay yey ngun to pejong xiongtong na marik chodoy xeba denpang xexin. Hang sanggui bi kechen chachin te pech nawe hiongyong ka hirigdong. Hiongyong ka densa pamar chakbi nakchang kuj loju pyoen che la dewe jabtin ju se kongxi nipare. Janna nyotew nahyu chayu sakong chenpyo chayi chanyom tosi jatsuy ngayli me yitong dunja yulong te shang zatang kime tsumo charin ki longo so pechong hienza zong hiago hiang norzom chungso chayu. Pame yamej duyne nroli changbi tuanshi nyeshong shekhen che yumitsu Saki tuanpo te tsa kyutong, rilong la tsewa lhemi kyanghin, bazo tewe nukyu kuryukdong, namdi rongyen je tsewe rongyong tuankong tazor teni. Kyohi gen je nroli tuanhi shirikdong, togong xiongtong ke yulong tetong tsambi, tsutab je penyu mangta ki doyong. Tewe jong, tengi kyar timdu ngab kyutong, madang nija dunch tuansong yubi chongso te. Udu je dunpa tong, yonjin je mikze. Degin durab gongpe jen rueto tsambi, deshi jen lambu sabahi ka todo sheyin yo pare. Duinjo ka namdu la kya tsui na, zombo jokui jen longhir pe chiwi, xinglo tadu ngunpar ne yo jong. Xinze yu long de na, cen ya jik rin kawi dami lo de, rilong tsama cha chiril tang song. Dalui shinda jubi tse gonyi, nyuk zin pi pe jong zomba po tuin tso jen ledun gui di xin. Zong de xiago xiang norzom chungsor jen rixio ar shue kip. Zhongcui nyamli banjur mangcu namla ngumar je yunba panu xiongwi tamzang chawiyo bi maci. Mangar zhongcui nungka tsaring dhumma tong. Denba, samjil, sui nor je nropa uipung duichim yipu chimchongka mari lui chanyom kazong yunba ngunzi ta na gor ngartongli gacu yubi. Zhongcui shibo de talo ngui su uipu nele zhonyir yubba xiuli toto. Zhongcui na siyung rinbi uipung je zhongyi cegita. Gor yitong jalo na udu topara zesu yopara yesong ayin. Tuanchong dala hirin mangcho ji ngayna juyna tuanchen yinbi tamzang te chona. Shen na pyo ji mamangchoro ranglui rangwang tong, rongxin rangda xiongwi pangpo nyao ji yinla. Lakpar to rongja ji joshio goyi xini longwa yech kowe rinke jodri tong. Mamang hilin pyo shi xiongwi deji tozor ngay ta jima yin. Wen te rongwe na jakpa langhyor hikdara. Gabgara yulung kanta ke ngujung loju deidun cha sangwa ngujur gawi. Pech nirab loju deptir nongli ngusar. Ngami nakchang na saja chekhin rongjung tuinkong zomla gangra chichong tong. Cho tong ciu maa so, shir na chi mami longtong yinbi. Ngadu so siang saja tongyang sesu yu. Ngami nakchang tsudu ke hiongcha drobjuk shetang korche loju yikyar di na. Tuirab jubdu no, gongsa ngabi tuizula singka desar longka. Rongzhong kyunyi pi chakjate, shilo chiktong chukja jach chakki lor, chenli guanche chari sopo, gandhin tsewa mapento kweni. Tu ngari sho so chetong ka, ngari kosong wantu dute, yongkong so chopar shibatong. Dekabni nakchang yon, japo gandhin tsewa nga hyorchong shechi yola. Nadu so tuyo rinpe nonsu layon, chari doj magwe pi. Yuitri yenni, japo locha xe, mangui sani siyon la mbukochi yopatong. Pempo changjab xeepi madu xeepyong xe cherik dropjukor xeepche tembi zwe pate. Tangto nakchong sakwe cha shukri gochong yeepzi to. Ta, luk, ra som nola papte. Zetong tanon nda chong tong. Luk dhugre nore, ra dünre norre cipi nor nga tong shekar lep kepi cesu yik zuite gochu parcha chayung la matyo para lep che yit nam yang jo ato mu chho pa zui te kam na chang ka chuduk sheni lotar la sha lekhung zo yung mar kimo mar mar de che ki den tong bu gu pa ma ze dong ne rda yin chong na chong la dong cha yu luk so la ten cha ge she te la shi dong mar ye kha ja tham ba tong yang de hi kha ni de ᱡᱟᱜᱯᱟᱱ ᱨᱤᱠᱤ ᱠᱮ ᱡᱟᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱪᱩᱱ ᱨᱤᱠᱤᱨ ᱢᱟᱨᱠᱮ ᱡᱟᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱢᱟᱝᱛᱩ ᱱᱩᱛᱟᱢ ᱠᱟᱨ ᱥᱩᱱᱛᱩᱢ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱭᱮ ᱭᱚᱱ ᱫᱩᱝ ᱱᱤᱝᱴᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱠᱪᱩᱛᱚᱱ ᱫᱩᱝᱥᱩ ᱠᱷᱮᱱᱡᱟᱨ ᱡᱟᱛᱚᱱ ᱭᱮᱪᱩᱠᱚᱨ ᱥᱤᱱ ᱡᱟᱛᱚᱱ ᱥᱟᱜᱩ ᱩᱯᱟ ᱥᱚᱝᱜ ᱚᱢᱚ ᱥᱚᱪᱮᱝ ᱜᱚᱨᱤ ᱡᱟᱛᱚᱱ ᱠᱮᱝᱟ ᱟᱴᱩᱱ ᱠᱟᱨᱯᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱧᱮᱦᱤᱠᱚᱨ ᱡᱟᱪᱚ ᱥᱮ ᱥᱤᱨᱩ ᱠᱮ ᱪᱤᱠᱛᱚᱱ ᱴᱤᱰᱩ ᱩᱠᱪᱩ ᱠᱟᱯᱚ ᱨᱩᱠᱮ ᱪᱤᱠ ᱢᱮᱞᱟᱢ ᱦᱤᱫᱨᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱨᱩ ᱠᱮ ᱴᱩᱠᱡᱟ ᱪᱩᱣᱟ ᱨᱩᱠᱮ ᱴᱩᱠᱡᱚ ᱵᱚᱪᱟᱨ ᱱᱫᱟᱥᱤ ᱚᱰᱚᱝ ᱡᱟᱛᱚᱝ ᱱᱟᱪᱩᱪᱮ ᱵᱩᱜᱚᱵᱟᱛᱚᱱ ᱛᱮᱢᱤ ᱱᱚᱞᱤᱱ ᱡᱚᱵᱤᱯᱛᱚ ᱢᱟᱨᱥᱤᱫᱤ ᱠᱮ ᱡᱟᱛᱚᱝ ᱡᱮ ᱠᱩ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱᱥᱚ ᱠᱚᱫᱩ ᱱᱩᱴᱟᱢ ᱠᱟᱨ ᱫᱩᱱᱡᱟ ᱠᱤᱵᱨᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱᱥᱚ ᱛᱟᱫᱩ ᱱᱩᱰᱟᱢ ᱪᱤᱠᱛᱚᱝ ᱪᱩᱜᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱛᱚᱱ ᱪᱮ ᱯᱷᱚᱴᱚᱱ ᱞᱟ ᱛᱷᱩᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢ ᱧᱤᱛᱚᱝ ᱪᱟᱢ ᱪᱮ ᱦᱭᱟᱝ ᱫᱚᱢ ᱪᱤᱠᱛᱚᱝ ᱪᱟᱢ ᱨᱮᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱱᱟᱵᱡᱟ ᱪᱟᱢ ᱯᱷᱩᱞᱤᱢ ᱫᱚᱢ ᱱᱟᱵᱡᱟ ᱠᱮ ᱜᱚᱦᱤᱝ ᱴᱷᱤᱨᱤ ᱛᱟᱫᱟᱞᱟ ᱞᱮᱯ ᱛᱷᱚᱡᱮ ᱱᱨᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱚ ᱪᱩᱠᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱥᱮᱛᱚ Tsoba susu nong lebla xingni re-rin hi tete, tsokung susu genpun donlin xete, lotar penda gupi tse jingni tso gentong. Nyepa chichung mesir lado che, tsongma xinzar dezon senji zong tong. Pozo garpun lentu rinzong saru xor, jade chichen ngabu go xetong. Nagchang la sisi kyuksum yoba na, tsuzi xena lotar tawi yechu kortong, kema dunja kortong gupi nong to, to sili buk, poshin, xabilin. Tolin, yara ladong, geci pion kye la yon, wila ju gubara, kadong ngeme sechi webe nanche, tuzung tong gubi ngujung lo ju che, sento ndetar ko. Yina yon lo ju lan dinzun tong, yangyi che chepa pong gubana, kuy zomi ke drisu hikton zin yu yote. Lo ju che tengwe pemo che na, kapti ongjo terim che sinwon zongwe gwe ko tong, lo ju pirim tre che, dongme jirim hikre. Rongja shizu ringlu che ringni ledun par cho na, kub gar tuyrib tong shizu nambi gyoong ka, lo ju che tengwe sanyin doa shi ni, che jachi momang namla, zhong nui che sanbi nyingtop hi tsor tu yog ju yin hi. Tengkab norzong chong tsui mang tsu che deshi lambuta, yong nying che tar hi yin na hi na. Sar gui pi norzong chong tsui udu shida hyog jang hi le ngon para, tayo chong tsui shogri chuan godong je tong somja yeb chi he dun sin pata, marir chanyong luk dong tse hi tar tsi na, shogri godong yeb chi he som tsam ji jonor yo. Ngunzi ta na talu lonjuk to mare chanyong yungba gor tuktung li gecho yo pa. Tegin chongcho yong la lo tong luk ching, nyen ching, nyamri ta ja, cho kala so xo jo yo pa ma tse. Dzung ni xiang par che yung lam xiar tong to pa. Chongsep nyamli penjor zanzuk te, chongcho uishor nyamli kang ngam omi tunzi lenu kang chongzi ka cho tsam lenye xe yin yo pa. Chongcho mangcho nyamli menchoy nong to xuk tse tong, gensu genchoy nong to xuk tse. Nga zui nukyuk lekar hyuk tse tong topcha genlin topze so jacha jasimba. Lolo lumpi shiba lopchar hyuk tse jacha gochu goje simba. Juzong shukri chungzo yongla jubi sheyoba. Chungzo mene tong shungni tense mienpa yoba ke zegu dunsong gangchir semcha mebi tuanchen tazo yongla mangcho che dolo tsemyo ke kuyo. Shantong ka nropi mebo tsu kebdi sengon zinkin tong turim che metra kebara ming naso takbi chewi jukbi lo ju tena ngasa ning yukdiwa tong. Nonzom chong tsu mamang tsu tingka char dichi denbi pasa payu hik chungin yote. Nye tong junyi lor chong tsu ten nropi chili nyangli kong ngay su tsukde do ngay tong tsampi piji che sangyo hik tenla pal. Mangu gor chazo jata dunchu togo shihin. Kabdar tindu sonchu sobdun tong madang nyeja somchu nyamling nang tu hyukde. Shukzu la kothong pamne makang nang tu yakpa tong. Zatang jachu modong hii makang nang tu yak. Degi nge tsui karto tsitab gila tenne nrogli nyamling nyechong she gochu. Dene tabar nyamling zanzu ka nyenge nyamkor tong xabik nyamshu. Kepin chanyom cha zaduan hirsung. Cendin chenche korshu tong. Cendin chenche tunshe. Keli pi todam. Tunli chenche lenyer ke shepa maze. Nyetong kyosong lor gongrin dechen kaki ke hyuk che gyabcho la tenne. Omi tunzi lenun kang satun shepi. Mengi char lenun kong te kyoa tong mara. Lala, hyo tong oma so tunshi shepi rogyur tunzi namna chun yong penjur panun che trupcha kechen tu choyo. Nyamli kong ta shiso chongri goyo

zatsi shitari we ninkin cha tobo na ma ta da chi chi sen yin be le chen da na pe jo lung chin yin chin li kong kong ke lung chin cha zong ri lu gu che dong xie ba ta re le chen ti nong to pe chi zam lung ta ke de mi ni nga to lu zong be tam ki pi le ke mang chu jer ni so mang de pu zong cho po ta di xie dong xie mi yin bi na ba chu le chen ta re jap shor tong to kor nong yi ro wa xie

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zun gu.
1: Detang gu na se shue ji bang lang ma noa si gu. Se shue ji lang dur ma hi na nga chui lin chin xun tang.
2: Tonyan lu, ba la wa, gi la wa, tushi che wa, ji chuo rong yin. Jiangu dianjiao jie jiao da tie da tong du, nian ka qie wei zuo zuo qi gu. Rou yan na, nian ka jin jiao wu jie tie da tong yong qi qi gu. Nian ka qian da jiao wo xi ba na, rong yan jiao dianjiao la sheng qiao qi ban liang ga yan. Nian ka qian da guo jie qi bi mei le na, ma na la nang yan yong rong ka kuo yao ge dianjiao la tong nong zui jian. Nian ka gang gu jie de dianjiao sheng qiao jiao nu ba tian ta ban jiao gu.

mar nyane min timba nyane min ta na min je de meto ngune janyi chewa ma ji minula shuchin te ba ton meto la photo te ne meto ngu sa nyin si lwa ton le ja lwa chao che na meto ngu sa ne ba ja se be ro ye na zu bran da ba wa yo na yar lo ne ta na zon min ka me ji ba ma la le min ta ng che ma ta wa ra min kho na ka me ji yin ba de na ha jong nyin ka chewa xie ye Mien kame tse na, tsu tse ne, mebara nepa tong, tsu yin xe ne, che mongbo xe ki, mien tse xewara rurang zi ma to na. Mien tse la la, kubo nong to, dhe ting tang jingiri. Ma la le, mien ral tang na, zibi meba la tupar tu ne, mien ral te tse ma zuwa wang, yong na che wo nong, xe ra kyo ji, ta zi zibara de yin ya la. De dara tse na, mien no tiang mo do ba ma zi, ta tong mien tse jo, xio chan tse se. Gang che de, wo ma tong, se ke, Chia, kano, tsijia la su ba gangcha nazu la di ni, min ta na minu la xiuqin tia ziba ma zi, ta na ninka qinbo zongiri. Yong dao ba min din to na, chukul tenjang ji tangu ba de yang.

0: 周南侧。最近个北京农村年纪离婚，看看农村去，村落各在邻村有产，都要注意。邻村的一些情况，建筑评测单、邻村总结单、热巴指数，来真经营。周南侧大眼目。
1: nga la nga rang ke mbi thap che lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da nga yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xu xie tuen ji na nga ji le chi che ling ji je la wen gi yang je

0: ngobdu sepi lechi maang zabdu na yaqbun dao jisung bari. Aapi riki duyde cakbar khaan ki jajab zomray ba li jungji. Ndilo nga zu aapi rikar bwejong korji barin rimtu xe nye juan chaagi yu jisung bari. Yong nangkong je rimkha nyanjur chenpa nam cokchi je duyye na xioba mazi. Cokchi je ne chur ngobar huta na yu bari. Cangmi datan je zomray hajan ki zangbo top zong. nga chu chok chin che chum je bi chu ya po se ne tu rap sa pi bu ji tam je ya ko lang ju yan hi song yu pa ri pe jo ni ri cha pra khang ke sim so cha pra te ne je tu re yuen ba da ba wang chi ji yu rap ta me le ja kap chi bu je ring ne song jo ta ji kap song jo ro a mei top ta so la to ko chen bu nang ge yu sha so ta no so ni ring ne je jeb jo mun da wi shang gu le ta ta jan da ge mi chi song ba ri Pyojo longche nyemche lekhong, jachab chapal tene tramzo tsokchong ke tsomre, kanchi peme, jachi chapal che sapso tabda lidu ti ngeye sambar, pyojo sapata nguyu che pyojo xe ngobtu chajune, ka chenpo xe ri samchin doji sombari.
1: Daga lekhong nene tsubesar, xe se chudu ni jion yu che xinchu kordo, cha xe sonjo ma lan zu chun xibi, le duen kwe tong tsondor lhasa tsoba tang. Jion tangwe ji shuji jionba, shashion jionji chushi gama tse tenji sunshi nwa shi. Jaja losan tenzi ji tsondor zoshion nwa tang, chao ben tsondor shuyo ba shi. Gama tse tenji nga shi bar sondo, momang tenwan zinbi peji ji sanhi jun chung shi ni, tse ki towa tang, pui tse leba, le shu chi wa ji ji, xin zhu kor do, zha xie sunzhu ma lan zu chun shi bi, diwi lingin la tang por me ba tang. Mei tse tenker tang, lu mi jun chung, Tēki jūsāng jījī tūni, chūnjī sāngbī mūrī kāg māngcū jī, tūnān tāng lūyī cīncī chīr tūnggū. Chūnshā tāng sīchūng nī sūngjī tāng zī xīnī, māngjī jī gūn zū chūn xie jūdī, ngūn jū chā chīn lī kī tī. Xī chā chīn tāng, nī pē chīn jī tūni, rā xī sā cīr kū jū yā pū tū jūr tō tāng xī tū. Chūn chī tāng chūng sī wū rū tū tū bā tāng, māngcū jīn tū lū gū nī, lī chā dīn bī tūn lī pī jī tūn jūr gūn tī tūnggū. Nyangyo chondu liki langsur bishu yabu shidi, gongwo nyanggol dang yongde dangze shini, peji ji namba saba zhuba shigu. Shigu chuchi gongtur dangdi, shinchu kordo jashir sunzhu malan zuchun shibadi. Mangso le shigu zhubi di shi kordang, tunli peji dongwe nyushu talam. Mere tunzhi le gongde dongwe, senzhi talam chi sunzhu wa shigu bi, nesu nwa shi.
0: Ndaka lekao nene chupesel. Jizi chubde nye yong tawin ji junle shuji yun ba. yong si zhu tang zhou yi shu ji lu jiang ki, yong si zhu tang zhou yin chuan du zhou jiang nang ne jichan ru chi ki jian peng gi nye du nang hui song chi ka chi ta kap ku ka chi jiang gong du. Debye yong tang wen ji kub dhe lang za jie jub zha lop jiang na wa tang, si zhu jie lak dar tuan cha sa tab ti kiam jiao jiang na wa shi. Tse ren ta da sunam ni ma, mong shu li, bai ma wang du, ruan gar, lan hu kung, yu yu gun, wang gang, da wa ngui drop jie yin chuan du la pep yu pa tang, drop ka tup di yin ke drop, Chondola sugyo na yo pari. Lu jiang ge yi jian peng ge tang zhou gongpa lopjo ta lakda sa ju te. Tengkab ta li sen dun sam xe ren ge cha zi je lingi la zi wa tang. Yi jian peng ge tang zhou gongpi dun hie kachi la ngun zi tang zap se pa. Yun chong si gu pa jub yi dun hie ta pusam chuk nang du. La lin je lang za jie la kwa tang zap lang ne. Si ju jie tang nin pi chung we le du la tam zi nipu si gu. Tāng tōdāṃ tā tāng chūng chāpsē jīng gāyān chā tuyān chūyān nēpō sē tō. Yāng tāk kūy kōmsō chākpa sī gu. Ngāp sī pā sōm tā sī dhū lēdū chā yāng tāk kūy chāpsē chā kāpsō tēmpō sōng tē. Chī dhū chūmō lēkhōng chā lām lōk pēm chē tē. Tuyān chī yā tuyān chū tān zūp tū yā yāb yū dhū pū gu nū sūn chū wā sī gu pī nē sō nā wā shī.
1: Daga lekhung nani tsubesar, nindu rangshiong jiong tangwe zanzo bu pyo lekhung che sardung gen yinkin legi bi nyandu zhulin tsundu tsobatang. Rangshiong jiong tangwe ji julin uyun zanzo bu bojang lai jiao tsundur hiyoni sunshi nwa shi. Kongi, sardung gen si bi legi ba tsu, Xi Jinping ge dang zu xiong ge gongbar lo yong tang kwa dinze lang ni din dun che lhasang munju wa tang duen nye ji xue tsu din song, gen chu cha du kwa. Rangchun ji ta tse din song ji xie di, duen qin yir me ba dang, zo de yir hiu ji ni, bie bin duen du xue di, mamang ji qi du si duen li jin ju ba dang, nguan zhu la di ni si duen li jin ju bi, duen nguan xia xue la di ni, zang zu ji li duen bi da gong pe yun ju, gong de dong gu bi, ni sung nuwa shi.
0: Ndaka lai kao ni ni zhu pa sa.

Sengke nama tsu kongkham za nga lisi tso chong pa hira nam jaye. Tata linje ne sengko tsukpanda na pyo jo long chai nyam chai le kong kanki long chai ta pyo jo bimzu kanki nyam nyam shibi chang bu yang shibi lindro lisi ri. Lisi gomen na nama tsu na uchu rungpa chere dhandu chungwa la pa pyo lindro murong sana pyo zong ki lisi dhambat zanpari. Tarengi lisi na nama tsu murong sana pyo zong ki lisi jebat zanjuri.

Ko pa chi pon rong ti po mo da la ya, nga chi pon po mo yun to da se ya. Ko ta ka chi ko wa mi hin da te ya, tse san bo pa khu mo la dan de ya. Ko ta u leng gi pa tu da ne ya, pan pe ve da la son vi da tu ya. Ko da gong du.

Manda me bie zatong ke tiende. Sue me junggu jigar jugi bie da xin. Nienje yongji jirgu ki. Yongs chou bie zhe yongji xinkan bie na. Che la wong bie di mu yi se nini yi na. Che je tu dhe gudu ke hongwa yuan ni. Zhe yongji xinkan se. Ho wa

Yang zhuo bu nan ba, da xian la qiang dou ni yin bi san zhe de cai ge ye dong wei qiang dou guo zhu. An ma zhu mi sai jia xi ba de la jian nian de ni guo.

0: Dengi nabazo, Nyujun siwe rayon sibi linze na, jada nalan sibi, nyinti jundu choyun di, lonti dugot jesu siba di tunji inbi, seno yubashi. Singi nabaz, linze kome na, kanke lonti dugot, jada nalan sibi lewa judu tunwa yin. Dino zo, gumbu rongi je baza chumbi janta, nyeba lozo ni, zizon maji kamishon ikor goyo. Terengi linze na, lonti dugot di lewa joji di tunji yin. Dino zo, gumbu baza chumbi janta, cizu jibshi, Zun tu chun bi nyeba lozong la chong chong bi lozong ki ngunbi miyo chun ni dinjo chi chi ta na nyi chong ma kin long yi kwa tari. Xiang la long ti du go di leo joji di sin ru.
1: Gong la, che wun ni yao ti. Che te do, du den di toge yi ge che chung ri. Nye sabu mi ri do. Jie taru jie dong, xin zhe nao zhen zhen zha xie gino jia lao ka tsai hong jiu zhe.
2: Geng a la, nao zhen de cao, yu yi dian dao jian jie xin zhe nao zhe zhe, ting zhe ngu zhe xie jia zhu dong ya men zhen tu jiu zhe seng ge.
1: Xie jia zhu dong se na, jia ma jin chi ni dong a zhe.
2: A zhe zhe.
1: Da zhu jiu zang jie, zhe jiu ngu zhun xin zhe tu si.
2: A zhe zhe zhe.
1: Deng zha yao mo, nga cao zhong go la jia lan de me jiu jie zhe.
2: Ezi, Zhongguo le liu ye, se ju tofung halong nian puwi nao zhu mongbo hi nga zuo Zhongguo nyu zhiri se ha.
1: Nao zhu tanda hi la rengong jitsai gyo jiri.
2: Nga ma jitsai gyo yi ngay yong mi hi, pa chi yong chi ka hiya chi shenpa gyo jiri ya.
1: Zha hi, chi niya, chi nao zhu de gongcai jenra gi zai chi chi kodo, ngay sa na, nga zui nong sa tong cong niya chi ngu de zai ca du, ngay jo nao zhu hi nyo ni. Rungo ma sa la, mbo ki sang.
2: Gunga la, lai ka te ngay san la gwa na dhru ju yi. Da ta, ngambo la phe shung, chi rung tu gu se ta.
1: Njo ba nong la yao phe ho.
3: Ngay go ju, gunga nye ma, tenda san jia qin bo, nong dhru yong.
1: Bang ngambo.
3: Nyo sang ki yo le zhi ya. Lai la bo ma re, lai la bo ma re ya.
1: Ya ya ya, yodo yodo.
3: Ngay chu nyu sa yong ten jing yi chu ikhi.
1: Yi xie zho mi, ye nye sang re.
3: Zhi. Ngāla tātā yēn nīndu kāna yu. Chū ego, gē chī ngū zhōng zhīng kīng zhāng chū chāng tē tātā gōnyā pāne zēn nō zhē chāli rī.
1: Chū rō ngū tētē ngāla nē chū tē xie yī.
3: Kāna yī, ngā chū lī tē kā xie nā, ngā chū rōng tō nyāng tō rōng gō ngū zhō xīng chīng kō rō chū tū xie gā sāng. Jīng sē nā zhāng chū chāng kē jū zhāng chīng kā chī lē kā xie nā, jā xī rō xio ngū zhōng bō chīng xī jā gā rā chē bā yīn tōng ā sā mō pōng lā lā yī rī. Jā mō sī gōng kī ngā chō dā bā dīng zhū gōng chū xie nā. Jaga lantro na rungu ngu zu xinjin xie ju. Rewa xie du, di qi du, jamu si gong ki chando la. Nga zuo tong, zhe du xin ki ngoye re.
1: Tendo de zhe du xie gma re. Tata, lasa la. Mushu lo tong, ka zong ki daba kwa ni ye le re. Rungu ngu zu xinjin xie ki ju, du na yung yung zho qio re. Ben genpo la, nye nga ne nyaman de gu de yu. Ha, zhe du xie gma re.
3: Ne zi te cho, nye ni ji hai kwa ye re te. Jiamong si gong ge ha kwa la ma rin. Te ma ze, zhang chu zhang to ngi padu jia te, rengu ngu zu xin zheng ji kwa ka te pei xian na, xia ngi zhu na, nga zui la si cong dian la ri la, jiamong si gong ge yi qi xi ma rin. Te ting ko zo da ri yong dian ji na, xin zheng xi hu jie qi zong ju tong, te wai ka qi wa na, nga zu ngu zu xin zheng xie ju, do hu yue mei da sang wu zi rin.
1: Si gong ge nga zu yi qi ma jian na, de la jiong cui yu ri. Nga zui xin zheng ting tong po te, yao po ma ri pi jian ji ri. Tanda xiana su chung yi qie ju ma re. Ha, ban gan bo lang, jie rong zai do, nye jie xie gire.
3: Nye ma, da ri rungu ngu zu xie ju te, zhang chu zhang ke xie pa nong yi, da li rewa qin po ma xie pa re. Rungu ke qie te, ni hun dan du yue pi, da ba ki ma xing na, nga cho yi nan tui ma dang te, si gong ke me, tung chai xie san zho ju te re.
1: Re, nja pe ki na zhe, Bangan pon ni po sepe. Nga ni ma tseringi. Rengo ge che to. Nu pa ye chan da cho. Dera chi. Kasi dala mando na. Nga la nga ngun sa tong cho.
3: Ni ma. Nga tsui pe ri no. Ja ji chong ba che rong tabi ke yo de. Nga po pa si de.
1: Rete rete. Che tombo tera si ma wa. Nga ja ka ji ten to. Nu hu ndan de yo. Rete. Kya cha nga le xe gwa ge. Nga rengo mo sa. Kho nge zong kho nan zhen ju yin. Kasi nge zong no to teme jia lao ye le xie na. Nge me tong, nge zong nyong ka, ya lu zang bu no yu ta che yin.
2: Rejeje, dite, chiron lo debaji.
1: Ya, daba rinzi shi ju leka, nga tata ju san rochung. Liu Xiedong.
4: Kungu nima la.
1: Che tata mushu lo tong ka zong, taro dabin goba choma dana nzang hu zi, nga la tento kachi tri zo ji.
4: Kungu nima la, ka tuya bu jamas, tata ka zang yone, mushu lo ta hua yi asa mi chi tri so.
1: Che zi, ka zong ge, hua yi tu mushu ni chi ne chi shi xin.
4: Dengi sabu ha gomati.
1: Kungu nima la. Ah, yang zong be. Gazong ge mushu lo tong hua yi xila chi ne jizu chi na chi hao go. Kuzo ni zhi dan gacha xie san zho yi zi. Su ni zhi, kuzo mu yi ge, mu yi ong. Ganan zho chi hao go. Kuzo dana zhe do me zhe ne gana su nu nga cui gana sa bu hao go.
4: Hey, gungu ni ma la, nge meng a ne kuzo nyu sa tong yi ge.
1: Re, da song kuzo nyu sa tong hu.
4: Oye.
5: Cho! Cho!
6: Cho!
2: 加总，
6: 切木是老的这些心，俺可能不那么细致了。可以，去公共国铁，通用通铁，阿三米慕容给木是的那么意思的，你上班去帮忙伢人的那些个，阿三米通通通都一样。
2: 可以，
6: 去让加总给我嘛去，干了不得，你阿哥现在会记得，你阿三米那么领口现在，日的，你米长个咋送伊嘛多，你把了那是公用没，你是些子。阿三米去最多。
7: 这种都没事了吧，我们那次公用白没用的。白夜的，我都没事了，你咋送伊？年年我们来咋送些啥伊？
8: 阿三米，
7: 去做海那经营。你做海没？年年你这些菜我没在，过几个年年，带来三三八两不五十一，带啥送买那经营？

0: 무슬로 두채식그르티 핀로네 메서지
1: 아사미 견드나 되었던 니니 깨자 야포시게그
0: 나니 또바 총코노 데네 단두무메드 제라게지제나 다히에도 초
1: 아사미 나졸 카체 유리 라사제지 니니 미시시지 체지 쮸잉이 나마 메라 나요 치시바 마레 리테 쮸엔드나 제차지 총만 쮸네 나레 뇨다 몸보즈이쇼
0: 덴다리야 토마 니세 첼 가지 마르송쇼 아바 세소 시위체도 니니 예디테 모 좀 하자네 라사 헐레지 미시시지 켈롱즈이 리테 무슐로 치하고 ngeni nyo to uji nge chelo ngma gati nga po hila tenra gaji te ten to po yi nge chu chi te che sena o chu mu shu lo nge song lo tong sa le yi chen de la che to ka tra ji me
1: asami se to ta ne she gi ri ma gi nge nga ne nga hua hi le ga che to nyo to de na zo ba she na de shi yong ju ma ri ke zi
0: nga de shi yong yi chi ye
1: nga chul magana chul deshi chita hi mori
0: che ta ta nga la magana je ma mga we ni pa me ni chi che nga la ga ji sa bi yi chi ye re
1: nye ni chi chul ga ji chi chin da ki
0: che rong po ya po hi re nga o po mo ya po hi de chi ke len ji ba
1: nye chu rong po mo ya po hi yin ju ke len si ji
0: de ta ni shu chin da xie na che rong chin ra hye na o nge nge che tong le me nga chi la ga ji jin chen ye de che hi se na nge ni ru mi chi de hye so ta na lo nga ji nge de chin su ji yin ji de che mu song la ji su she gi de che ni she pa de hua yi chi pa ma de
1: nga hua yi le ga che ni si mo shi zhe
0: mo shi lo nga chen thana peri pomo tele mudu me chi khiri me po le me te cho sa khya do khya she ne ko cho ni to pa nyone pi cho han to she chu pi
1: chu
0: nge chel se se mo do thu su na je ren ji mo tong thu cha u tho cha re
1: chu kha de pi cho
0: che nga len ro cha je o
2: dam ju de je lo ji dong ge ja ji ji xin ni lue za le ma chi ni bi ge zi xin wa xin ye zhong gui ren gu ma to ga zai qi xu jie du ge zi le xin bama jabi mangke lawu de shewi ju jabi ma temar yunan je wa dian dang long ne tian tam ji la zhen zhe xing gu chu ba de yunan ni ba mi ba jie zhong lan che ba dang zha zhong gui ma si ko wa jie zhong lan ta ma de yong che ba de xue jie jie zhong guo ru jie ngu su ba ma ni zhong guo wo te zhe yi zhong an ma de ning ge ni zhe jue yue yunan ni si chuan dang bu ju de jia guo jie chong zhe zhe ke le de bi jia da nan lan di ni 在中国入局五组我就是比三月节南北基本的局域拉萨中国路南街从南顿西从林街中街清波县的计划等地对北瑞党家瑞中瑞北瑞皮米瑞夫瑞伊瑞苏马瑞卡给德巴林顿比蒙特街从这日卡区马瑞尼马瑞局比里王给顿比这点加大南南人故出发的 라지 총변 2만 7천 당 종산 둔시 시가종 장조 용래가 총바 무자 총계 총변 무슬로 달리부르지 장종 총변 근은 영라지 워제 머레몽부 큰지 당 가와 도타트위 갈세 자빈제 소녀 진안 당 소녀신바 주두 종가 호제창계 진다 팀비 용지 잠비 나거부 자디 나람제 준데 큰린제 덜롱찬의 영 자위 진저 당 shesun chanji gandun da zhongwa marai jia lana mi bie nindabli marai ka ga cungbi war jia xiankun da jiu de jia wa di rengu ma zhou ge nguzu wan zhin gen lin xiong wa dang nong sa dang yunnan si chuan bui ji jia qiu si dang ban jiu nian de zhuan ni nian nga li la bi ngu zhe jia chuan mu xiang yu ba di
3: zingi nang ba da di ling ge kang ge long zhin yin ti du ge jia da nan lan xi bi liu jiu ji di dong char sun
2: Yimi Lin Tse Nang Lewa Chega Ti Tong Ji Yin Pi Sinong Yubashi. Lewa Chugu Nong Dun Du Du Na, Pomo Fa Yi Ye, Mishu Lu Ruwa Sha Chie, Ka Zong Ke Chuma Sha Ju Ki Long Ba Tong Tra, Ka Zong La Tere Ni Zong, Mishu Lu War Chie, Kunzi Me Pa Zo Gu Bi Rewa Tung Bi Kwa Tri. Lin Tse Ti Nyi Ti Da Pa Tan Tse Ndo Chong Chia Ma La Ya Lo Nyi Nyi Ti Li Ta Kong Ki Kho Do Nwa Tong, Pe Chong Long Ti Nyi Ti Li Kong, Kan Ke Long Ti Chia, Long Ti Du Ga Ta Ti Zo Si Ba Yin, Ta Lin Ji Ya Mo.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ni xia zhu ji cha ai zhe
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju jin go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se che ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se chao de ho yo ba zo zo ji ta mo nyo zo sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni che ju lang ka bi pe du re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zo ti mo ni la sang zo re
1: ho re ji re
2: xie bin zhen zhe ko yo guo ya bu dang
3: ho yo la ba zo ji bo me yo wei ji
2: 层面解决难困难，马上有呢，也不有。
4: 主播那不做，所有了青豆呢，顶端起给他起位，人都出不起来。所有了青豆集团为那些全用顶端半截云集部门门部那位属于单位，迎接巨的节约。那不得，所有了青豆集团为了用这几彩礼，对没来接。 月干西楼等年端西古树公墓这边，吉屋关节、安全节、密度等节约。买这等增值特别那些地带呢，突然碰见节主动团圆了，顶端开会中间跟到巡山节当年有些老百姓的节约，现在新竹人民呢，所有了青豆节单位研究定别那些些，投入了五千多。